Navio mon pishai pakiti. Warra trwa Dionil to Marcus akan le adiemi mwano yeri wa mataria district uri bawe wa dikela ka sa so nani yena vini hiku wanyeri ni wa mirupa Andres Paneke ya bahereria ka Osvaldo Antonio Celestino bana to kan le falume na malambulela ananano opo maikani uribawe nipunye ni esinkora ya vosi subani minuto miloku mishisoli kana sene sinkora chi 40 minutos orilu na majashe mahiku miloku miraru mweru wa juju mwaku wa 2026 ni nropo heria kani yue kama sipo mbelu ribawa dionil tu Marcus yokala tusipo ela enipa ela Andrew ya Sam Mela, Andrew ya Sam, Andrew hai, Andrew ya Sai. Mira bala to muhiliale.

0: Waso ni hauria ni lai adionil tu Marcus oribawe vano ni intonto mwiwa putu salvadore tukera ka sipaela mustudi mwa putu salvador ni kale ni miteko sana koso vakanisha miteko sana koso so kala ni waho vilele mu radio ni mosendela wiwi hanai mu studio mwa eri wampula
1: rubi empa onakeliwa leto bakir paker wiwo babekano epatu andi kumanaya ne kove ya sharia Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuru omosa wamikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani Omaka wa mukale luanyu Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapwaya Vahimwaka ekumelo ekonto emosa Orowa ekonto pili ni imia tanu wa metikale Enni kalau epitela ya lipo atelani Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili Weyale anihaya omeka Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyolya mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoya inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo, mukalani opanya oporeo la pahi, inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mchute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanyane akuru kurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale avamesa, woni hiriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni hiriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa ni so woni hira vanlaka niweni sa epatu, hata, Iye so wape iwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluaka owale sumana munari orereleni. Mure na mpie salama orubi, munata kele arame 84-64-46-069. Nakalato muntare o WhatsApp, woi muhielele ehapari yore ra wa sotene sinivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais d'abord
4: qui tente en mort.
5: Berta, mururi pi omore molelo e chene era na yemanaka.
6: Papa, non ho scelto nemmeno il colore, ma il cutello si cola. Ma già ho avuto il cattello che si entra.
5: Manaka, non ne puoi dire io. Che non abbia una pupa ma chicana franco o è quello yahoo you hear.
6: Ma si papa. Ma tu a franco, carani, le tue mai cuta pa.
5: Nari, manaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali haru no karna ikuru zinchene. No, tima kasa wote pa wako vea.
7: Jijote Berta, ono kuchara tumpa hamkina, onela tarankala shintra, bamosa, banli, bararu, buruasake.
8: Kai, io cantan ca che sinta aperta. Sai, sai, sai, sai.
9: Hale, ni mura da ca faranco i qua sin cheno anyaka. Dina ni na nova, ki ni shona ku hatta pa shai kuru. Ni hatta pa wa ku veya.
10: Wi renta ka hiyo. Mukalane yanga sosira ni murelo soko yani mukalo hatta liwa murima. Ose wa wanchene, okala wanchene, ni mpento.

0: Monira nyu hitele bona pele.
1: Mukiswa mhe mulupa le aketo. Biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala netu. Ngarani ba mirava. Biyo ki ni mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, ekai kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina ikinona mota watu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namuso otena kalo ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukuore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpena.

Chisa muniwa narento ni miteko sa nakoso. Nenro wa hupo heri yeka anto ni nsipu ni mosana riha wakati wa jornali ya vosisu. Nintuna mulatula putu Salvador, ntoku waru wa hupo heri yeka ba. Nesipu hawe Santana. Satana ay, Satana. Satana. Pudo Salvador, nesse pau é Satana.

0: Rubi, empa unakiliwa leto bakir paker. Weyo babirikano epatu, anikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa unakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapwaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ekonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatro. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatro. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tende seyo, mukalani opanya oporeo la pahi, inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mutute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiraneaka mutokelo sowupuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyanea akuru kurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aloene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu, hata, iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari oreleleni. Mure na mpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yore ra waso tenis nivarahu rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelir hoje e outra na Yosua distrito anho. Masinruye mparaka ni mungu.
5: Ele parake mosa ora teliwa. Ni ikerilo soo tena torata mkulu pale. Mukeriro mele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
7: Pipi, mwakana upia nukati bakani.
3: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yo hasiwela yoja.
4: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yo uma.
3: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yo uma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
5: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
7: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

Hola Timuñena Makoto. Para canto hinkiliwa no wa hamusiwani wo masimwa ha wo to iwane nota. Korna makhailo ametu lwayo kala wuli hamuru mutoro shukuria. Wacha nakala ruha nakale pagu papahi wa wuli hamuru ayo. Namu kushike papahi na yeva ka tesh hata 20 kunshene tuna yevewa ba hamusi. Wala de kuti boy provincia wamanika unira kale kale rohawa anatumi hala tuwera la tuwera onde niwa ipoje ana wili wani wayo ana marokolo

0: Agilante, I like it, but we mean the Adinigo, Catamucho, Nidina, Oqua.
1: Wala te Constantino warila kupanera kantono kwa mundo minto kwa korenre oru hotun ko ruhan laka momusin persela waraka na ku yam ni vani hawe namka sala musaru sasa 45 minutos je vaina patamu ya makaripila yana mashishela Bara mushapa ni morokuani, ata moroka sawarista, sa memoria, sa mahivere. Patro kamin wachalo, na koroka wa Lorenzo Wanchilo, roka sa rapale, sa muriasi, sa maratani. Ata roka sa nakala porto. O maya yayo. Duvidaram.

Salama atu tilmuhunle radio mwemara ela ni hawa wanyo ni e-programa ya makaliluahum. Ulelova ni rosu ulihna sa mota ama kuwa anintiti mihaya no kwa. Variari vai programa ela, morni miyo Fernando Damas ki kavihiruaka omitiponi ni Delsofio Daniel. Karipu atuo tene.